0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa. Walang
2: amoy. Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Seasons Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabalingon.

Well, good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Sinabi ng Malacanang nitong Lunes na hindi nito makumpirma ang mga ulat na umano'y humihiling si Vice President Sara Duterte ng isang private meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos tanungin hinggil sa mga ulat na humingi umano si Duterte na makipagpulong sa Pangulo upang mag-alok ng pagbibitiw at payagan siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Sakaling may ganoong kahilingan, sinabi ni Castro na bukas si Marcos na makipag-usap sa sinuman kabilang ang mga may salungat na pananaw. Nang muling tanungin kung bukas pa rin ang Pangulo na makapatrabaho si Duterte, sagot ni Castro, sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao, open ang Pangulo. Noong 2024, sinabi ni Marcos na hindi niya isinasara ang pinto sa posibilidad ng pagkakasundo kay Duterte. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 8. Good morning.

0: Time Check 9:15.
1: This Time Check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
1: Liverate Pro.
2: May Silymarin. May multivitamins pa.
1: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
1: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
1: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: to. Kung ang tape.
1: Ito ba yung tama, sir?
0: Oh, kung ang scotch tape. Yan, oh. Malinis, oh.

0: Yan ang nakadiin eh. Siguro nahihila yan eh.
1: Pag gano sir, pag kinuha yung mic, nagagalaw.
0: Ayan o, pakinggan mo. Ano?
1: Try ko sir, mag-record.
0: Sige. May konti. Hindi malakas yan eh.

0: Yun ang magre-record.
1: Si Sarah, sir. Si Sarah. Meron na siya, sir, pero ba't?
0: Ha?
1: Ganun, sir.
0: Wala na?
1: Wala na, sir.
0: Okay na.
2: Hello, hello, mic check.
1: Ba't ganito yung ano niya, sir?
0: Di ba, lakas yun. Ano na? Bakit yun yan? Pangit yan, ha? Hello, mic check, 1, 2, 3, hello. Hello, mic check, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hello, hello. Naka-forward siya eh. Okay na.
1: Okay na.
0: Okay na, okay. Wala, paano kayo? Itong gustong buksan sana nung kun, wala, inantok na. Tatanggalin yan tapos sakayin lang. Ang balak ko sana nun eh. Oras na eh. Wala na na eh.
1: Kahit may isa lang.
0: Bakit dala-dala ko yung mga cellphone? Yung nandun sa...
2: Hello, mic check. 1, 2, 3, mic check.
1: Yeah.
3: Sa tingin mo ano, ipag-usap na lang natin si DJ Chan, ay, DJ Chan kay Sir Eric.
1: Saan?
3: Yung about sa playlist niya.
1: Alam na niya.
3: Sinabi mo na?
1: Sinabi si Mama Alice, sinabi niya. Kaya, ano pa yun, isang araw. Last week.
3: Buwan pin. Ah, sinabi na ni Mama
1: Alice. Heart to heart sila.
3: Yeah.
1: Ano problema mo?
3: Perfect. Hindi naman.

0: Morning, Great Jim.
1: Mic test.
2: Hindi na ako sa main.
1: Sige. Ay, tayo na lang ako. Sige, wait lang. Sige, testing. Mic test. Ay, sabog. Tama ba? Mic test. Yuhu! Ah, sakto lang na.
2: Parang sakto lang siya,
1: sir. Okay, ready? Ay, ikaw na balang magtimpla. Sige.
2: Maganda siya siguro, babaan ko na lang. Mag-adjust naman yun.
1: Ah, sige. Aficionado Cut 1. Aficionado Cut 1. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bang Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo and other exciting prizes. Visit Aficionado... datan.
3: Guro ka. Sige, palit.
1: Try mo nga. Sakto lang. Ah, sige. Yan na lang. Ah, sige. Ah, ready. Aficionado Cut 1. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bangong Milyones Kondo. Cut 1. Aficionado Cut 1. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bangong Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo and other exciting prizes. Visit Aficionado Facebook page for more... Ano ba yan? Sige. Cut 1. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bangong Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo and other exciting prizes. Visit Aficionado Facebook page for more promo details. Per DOH FDA promo permit. Permit-CCHUHSRR. Permit number 031. Permit number 0321 A. Ano ba to? Okay na, natang twister naman. Bad trip. Ready? Cut 1. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bagong Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo and other exciting prizes. Mali.
2: Ano, sir? Bangong Milyones.
1: Oo nga eh.
2: Ako bago.
1: Muntik na rin eh. Ready? Cut 1. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bangong Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo and other exciting prizes. Visit Aficionado Facebook page for more promo details. Per DOH FDA promo permit-CCHUHSRR, permit number 0321A. Permit number 0321A2026. Yan na lang. Cut 2. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bangong Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo and other exciting prizes. Visit Aficionado Facebook page for more promo details. Per DOH FDA promo permit-CCHUHSRR, permit number 0321A2026. A-dot pala, no? Last cut. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling kondo? Baka ito na ang pagkakataon mo. Sumali sa Aficionado Bangong Milyones Condo Raffle Promo at magkaroon ng chance to win your dream condo, and other exciting prizes. Visit Aficionado Facebook page for more promo details. Per DOH FDA promo permit. Ano ba yan? Per DOH FDA promo permit number. Tama di ba? Per DOH FDA promo permit number. Per DOH FDA promo permit CCH. Okay na yung cut to. Okay na na. Bad trip. Oo. Pakinggan mo nga. Pero maganda tong delivery kong to. Ito na lang. Cut 3, ito. Ito yung cut 3. Ito yung cut 2.
2: Ay, ano sir, pag mimix.
1: Idikit na lang niya, ha? Sige. Paki-explain na lang kay parang Carlo.
2: Bali yung 3, sir, ito.
1: Yan.
2: Kasa 2, sir,
1: tingnan. Oo.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
11: Aray!
4: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
12: You're only 1FM.
13: That is 6.1. 1FM.
12: Kabalin!

0: 2026. All MLULAR customers nationwide can join MagTransact. Gamit ang eligible MLULAR services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
6: We are one people. We are one nation.
7: You're only one of them.
8: One lang yan.

0: FM.
1: Time check, 10:15.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ka! Kaya pa, ganyan!
14: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: 1 FM, go!

0: Ma'am!
1: Number one!
2: Time check, 10:30.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?

0: volume. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
3: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
1: Kabal.

0: Pilipino Radio ng Pilipino. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Bahagi, welcome po dito sa ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo! Muli, samahan niyo po ang inyong lingkod. Met Sunday Minion sa paghataw natin ngayong araw na ito ng Martes. Kamusta naman kayo mga makabahagi? Ano? Medyo mahangin sa labas. Oo, ang gulo po ng buka. Mahangin sa labas, pero at least hindi po nag-uulan. Wala pong mga, sa ngayon, ha, sa mga oras na ito, wala pa hong mga ambon, no? Nagawa ko nga pong makasakay sa makaangkas, 'di ba, no? Sa motor. Ha? Sige, sa mga kabahagi, samahan niyo po ako, no? Hanggang alas 12 tayo ng tanghali. At malaman ko po ang inyong mga sitwasyon, no? Sa mga oras na ito. Kamusta po kayo? Kasama po ba kayo kahapon na nagutom sa biyahe? Sumakit ang ulo ko, mga kabahagi. Grabe! Antindi po ng ang hirap ng mga kabahagi nating bumabiyahe, no? Yung mga nagko-commute, lalong-lalo na pagka ganitong panahon. Anyway, samahan niyo po kami dito sa ating Legal Tuesday!
0: Legal Tuesday!
2: Legal Tuesday!
1: Oh, I'm sorry, no? Ang ating pong text line, 0921-886-6056. Mangyari na i-message po kami kung meron po kayong mga nais ipaabot, ha, dito po sa ating programa. Mga nais malaman, ano? Hindi po ako ang magmamagaling, ha? Andiyan po yung mga iba't ibang resource persons natin, ano? Sinisikap po yan ang production na matugunan po, ha, ang inyong mga queries sa pamamagitan, syempre, ng mga resource persons natin, no? At kung meron kayong mga pa-shoutout, pwede rin po. Yung mga hinahanap po. Yung mga hindi pa ho nakakapagparamdam sa kanilang mga mahal sa buhay, no, nitong magdamag, 'di ba? Merong hindi nakauwi. Ha, sa kanila mga tahanan, lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho from Manila going to the nearby provinces, Cavite, Bulacan, Pampanga, meron mga masisipag talaga, uwian, di ba? Uwian sa kanilang pagpasok at pag-uwi, talagang yaot rito sila sa buong maghapon. I understand Vincent is also, Vince, naka-uwi ka ba? Naka-uwi. Very good, ha? Pero alam niyo po, Cavite rin yan, ano? At sabi nga ay, grabe, yung iba wala hong tulog, no? Dahil madaling araw na nakauwi ng bahay, tapos walang halos tulog, no? Kung tulog manok ang ginawa nila para makapasok ulit sa trabaho. Anyway, mga kabahagi, no, na nakikinig sa atin ngayon sa pamamagitan ng 1FM. Magandang araw sa inyo. Bagamat hindi tayo nakakita ng araw. Ha? Hello po sa mga nakikinig sa atin sa 99.3 1FM Baler Aurora, 96.1 FM Tarlac, 98.3 1FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.3 1FM Legazpi, 95.1 FM Palawan, and 95.9 1FM Butuan. Parang may kulang, ha? Naku, magtatampo yung kulang dito, ha? Yan lang ba? Ay, Surigao. Ayun. 96.1 FM Surigao. Sabi ko na nga ba eh. Ha? May kulang. Alam niyo naman, nagbibilang tayo. Okay. Hello din sa mga kabahagi natin na nakatutok sa Radio Pilipino. DCTC Tarlac. DZLT Lucena. DWRN Naga. DWRL Legazpi. DZYM Mindoro. DWPR Dagupan. DYRM Dumaguete. DYRL Bacola, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXCO Cagayan de Oro. Paramdam na mga kabahagi.

0: Pagi, let me know saan po kayo nakikinig or nanonood sa mga oras na ito, no? Nabanggit ko po na nanonood kasi, of course, we are live in all social media platforms of Radio Pilipino and 1FM. At syempre pa, diba? Sa mga kabahagi natin dyan, gusto maging updated sa news, of course, nandyan ang Radio Pilipino Digital. Okay? So, maraming paraan po para ho gawin pong background. Kahit gawin background na lang dahil alam ko mga busy ang marami, no, sa kanilang pagpunta sa opisina o di kaya naman po gawain bahay para sa mga kabahagi nating nagre-ready na ng kanilang pananghalian sa mga oras na ito. Gawin niyo na lamang po kaming background. Pakinggan niyo na lang po muna kami. Ha? Oo. At marami po kayong matututunan, I'm sure, dito po sa ating mga talakayan, sa mga updates, of course, na binibigay po ng mga masisipag nating kabahagi reporters sa mga nasa provincial stations natin. Okay? Just let me know. Hello muna sa mga kabahagi natin sa Hong Kong, Uno Maki, Cecil Galindez, of course, Tony Rock ng Texas, US of A, Dennis Karunungan, ayan, ng Australia, na BFF ni Prof. Willie Perez, hello po sa inyo. At gayon din kay Nell, na lagi rin nakikinig sa atin, ano, mula sa probinsya. At si Nestor Batoy. Ngayon mga kabahagi ay araw ng Martes, kaya nga po, no, kanina, sabi ko, tinututukan natin mga legal, no? Usaping legal. At mamaya po, hopefully we'll have the House Impeachment Advisor and Prosecution Panel Spokesperson. Nako, kailangan mag-iingat tayo dito. Ah, kasi ho, talagang, ano ba, no? Nasisilip ang prosecution ngayon, eh. Sinasabi, ha? Pagbabanggit ng mga kaganapan sa impeachment trial, no, gayon din yung mga hakbang, yung mga kanila pong mga opinion, eh, kailangan maingat, binabanggit on air, ha? O di kaya po sa mga social media posts, no? Dahil nga po dun sa mga nare-reklamo ng depensa, di ba? Okay, so mamaya, hopefully we'll have former Congressman Robert Ace Barber. So, napakasipag na congressman ito, no? Nung kanyang panahon ng panunungkulan na sa Kongreso. So, mamaya po, mga kabahagi, ano, itong mga kautusan ng impeachment court ay pag-uusapan natin. Bibigyan linaw natin sino-sino ba talaga, di ba? Kasi sa totoo lang po, no, aminin, maraming mga sumasausaw dyan sa issue ng impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. So, if you have questions, please let me know. Andyan po ang ating mga kaabagapay sa production. Of course, sa pangunguna po ni Antoine Miguel, no, na sila po ay tumitingin if ever may mga mensahe po dito sa amin, may nag-text, no, at may mga ano ho, no, may mga ano tayo, may mga queries tayo, no, lalong-lalo na po mga tanong, mga kabahagi, no, sa ating magiging special guest for today. Ayan, ay magulo ba? Sabi ko sa iyo, mahangin sa labas. Oo. Oo, mahangin sa labas tapos hindi pa maayos yung aking helmet. naguluhan ng gusto yung buhok ko. Ha? Eh ano na nga yun, tiyapad na nga yan eh. Okay, hoy, batiin natin si Uno Maki. And of course, Booker Panates ng Cavite. Kabahaging Booker, kamusta kayo dyan sa Cavite? Marami ako nakikita mga videos din po ng mga binaha. Uy, pero lalo na, Pampanga, Bulacan, di ba? Marikina, eh hindi naman nawawala ang Marikina talaga. Laging lulubog sa tubig baha yan, di ba? Okay, so yan po ha. Hello din kay Karen Mendoza pa, makabahagi natin sa Caloocan. Sino pa ba? Of course, Ma'am Rufina Rotoni, Jason Oliva, Helen Messina, Lailani Salvia Villarosa, at syempre pa, ang mga mommies natin na laging nanonood. Oo, sa panguna ni Doktora Sarina Buensalida, Mami Josie Cinto, Mami Elaine. Ayan, si Mami Elaine, ako kahapon. Nangiinggit pa ng ng kanilang mga ano yung mga prepare ng mga pagkain, ha? Oo, hataw-hataw din si Mami, eh. Lumalabas-labas pa, eh. Umuulan na nga, eh. Hello din sa ating kabahaging si Mami Vicky Naharo, si Mami Ana Caballero, and of course, si Daddy Raymond Lazaro. Okay, eto na. Ha, update muna tayo. Unahin natin ang maganda, the good news. And we would like to say congratulations sa ating ito'y magaling na atleta natin, EJ Obiena. Muli nagpakita nga po ng gila si Pinoy pole vaulter EJ Obiena matapos masunggit ang gintong medalya sa gold sand competition diyan po sa medyo mahirap i-pronounce sa Midsidroj. Okay? Ayan. Diyan po yan sa Folland, mga kabahagi. At nalampasan po ni Obiena ang 5.91 na meters po para itala po ang bagong meeting record sa competition. So, ayan. Round of applause para po sa ating napakagaling na atleta. Sabi nga, di ba, no, dati medyo nagkaroon siya ng injuries, nagkaroon siya na natalo siya. Sabi nga hindi dapat basta-basta bumibitaw, no? Oo, may pagkakataon para sa lahat ng bagay. Pwede kang matalo sa mga naunang kompetisyon, pero magwawagi ka rin, ano? Ha, sa mga imagine niyo, 'di ba? Mas magaganda ang mga kompetisyon na sinalihan niya kung saan siya po ay nanalo. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tara-tada!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo!
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikha sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, mga kabahagi, balik po ang inyong lingkod. Marami po nagmensahe sa akin, ano, tungkol doon. Kasi kahapon, nakita nila yung post ko na ako po'y talagang gutom na sa biyahe, no? Dahil inabot nga po, no, 4 hours ang biyahe ko from here to Arpapa, no? Actually, sa likod ng Arpapa, sa may bandang Limay. Nako, abot po. Talagang napakahirap. At maraming salamat po dun sa mga sa akin, ano, nangamusta, no? Okay na okay naman po ang inyong lingkod, bagamat sumakit po ang ulo pagdating na ng bahay. Oo, ganun pala talaga, no? Ha, pagka nagutom ka ng bongga, sasakit at sasakit ang ulo mo. Kaya huwag niyo pong gagawin na, no? Huwag niyo pong gagawin na magpagutom kung hindi rin lamang, no? Kung hindi rin lamang pong ganun ang sitwasyon, 'di ba? Pero ngayon sigurado po hindi na po ako magugutom, mga kabahagi. Alam niyo kung bakit? May dala na po akong saging, may dala po akong tubig. Oh, 'di ba? Oo. Ha? Actually, ugali ko naman po magbaon, no? Magbaon ng ganyan, mga kutkutin. Pero ewan ko nga ba, no? It just so happen na itong pagkakataon na ito, natapat pa tayo sa matinding pagbaha, no? At traffic sa lansangan. Nako, yan po ang inabot natin. Gutom. Samantala, si kabahaging Tony Sandoval, may bit-bit na balita. Mamaya rin po, mga busa tayo sa kanilang sitwasyon doon, ano? Ito, 51,000 residente ng Quezon Province na kinabang sa no balance at no packet. Sa 15 Quezon Provincial Hospitals Network. Kabahaging Tony, ibahagi mo na yan.
4: Yes, kabahaging Meta, umabot nga sa 51,000 ng mga residente ng lalawigin ng Quezon ang nakinabang sa no balance billing, no out of pocket na programa ng pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng Universal Healthcare, at umabot sa 833 million pesos ang libreng serbisyo na pangkalusugan na naipaabot sa nasabing mga residente. Ito naman ang buod ng isinagawang ulat sa bayan o State of the Promise Address kahapon ni Quezon Governor Dr. Helen Tan, at bahagi rin ng patuloy na pagpapatupad ng healing agenda ng gobernador sa pagsusulong ng serbisyong pangalusugan na tunay na abot kamay at walang dagdag na pasanin sa bulsa ng mga mamamayan. Ayon sa datos ay patunay ito na patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na gawing mas accessible ang serbisyo medikal at mabawasan ang pangamba ng mga pamilya sa malaking gastusin kapag may nagkakasakit o nangangailangan ng agarang atensyon na medikal. Ang higit 51,000 beneficiaryo at mahigit 833 milyong halaga ng libreng serbisyo ay sinasabi ng kisilbing konkretong halimbawa na malaking epekto ng programang naglalayong tiyakin ng kalusugan ay hindi dapat maging pribilehiyo lamang ng mga may kakayahang magbayad. Patuloy pang isinusulong ng administrasyon na Governor Tan ang mga programang pangkalusugan bilang mahalagang bahagi ng healing agenda upang mas marami pang Quezonian ang makinabang sa serbisyong medikal na de kalidad, maasahan at walang mabigat na gastos mula sa sariling bulsa. Kaugnan nito ay isunod na rin ang launching at pagbubukas ng tatlong araw na Niugyugan Festival. Ito hindi kagaya noong nakalipas na mga panahon na bongga ang pagdaraos ng Niugyugan Festival. Dahil sa panawagan ng pamahalang nasyonal na magtipid, ay ginawang tatlong araw na lamang, dati isang linggo, at yung mga dati mga malalaking booth ay ginawa na lamang miniature booth, at magtatapos ang programa hanggang sa araw ng Miyerkules, araw ng bukas.
0: Ayun, Tony, bago kita pakawalan, kamustahin ko ang sitwasyon dyan sa Lucena ngayon. At ikaw rin ba'y nalubog ng matindi sa tubig baha gaya ng naranasan natin dito sa Metro Manila?
4: Ang kagandahan nito, bagamat medyo malakas-lakas ang ulan, hindi naman pa binabaha ang lungsod na Lucena. Ito binabanta namin dito, kabahagi Met, kapag malakas ang ulan, yung dalawang ilog, itong ilog ng Dumakaa at ilog ng Iyam. Pero so far, so good, ay mababa naman ang level ng tubig na ang galing natin ito ay galing sa bahagi ng Mundok Manahaw. Bababa pa.
0: Okay, so safe na safe kayo diyan, kabahagi, ano? Yes. Dahil sinasabi ng PAGASA hanggang hanggang bukas, araw ng Miyerkules, na mararanasan itong madalas na pag-ulan at malaking volume ng pagbuhos, kabahaging Tony.
4: Oo nga, nakakalungkot lang nito ay ang ilang LDU dito ay late na nakapag-declare sapagkat nasa kalye ng supervision na pag-declare ng kung may pasok o wala. Alas 6 na nakapag-declare. Oo. Yung iba mga estudyante ay nasa paaralan na ng alas 5:30. Kaya naman yung iba ay lulugo-lugo na umuwi. Yung iba ay nakabasa kanina. Pero may mga payong naman yung ilan.
0: Ayun nga. Yun ang masaklap doon minsan pag nalilate yung announcement. Just like what happened dito sa Manila, no? At Quezon City kahapon, hindi ka agad nakapag-anunsyo. Oo. So, merong anunsyo maaga dun sa mga elementary at saka high school, pero yung college wala. Pero greatly affected ang mga universities dito sa Manila. Anyway, tuloy-tuloy ang ating pag-iingat, kabahaging Tony Sandoval.
4: Yes, ay kabahaging Met, ito nga, gaya binabanggit natin, dalawang ilog, binabantayan ang mga residente ng Luzon, Lucena, at yung ilang pa rin mga dito, yung mga creek ay inaayos ng mga barangay officials para sa ganun yung mga yung mga nakahambalang ng mga iba't ibang mga basura at mga layak-layak ay hindi ito magisagabal kung sakasakaling tataas yung mga tubig sa nabanggit kong mga lugar.
0: Ayan, at kung sakali man, ano, eh nandito ang ating himpilan, no, para sa pag-aanunsyo, yes. Ng mga, wag naman sana, no, na pagtaas, no. Sige.
4: Okay, mula dito sa DZLT 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval, sa mga panig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Okay, maraming salamat. Yan po si kabahaging Tony Sandoval mula po sa DZLT Lucena. Antabayanan pa po ang iba pang mga updates, no, na magmumula pa sa iba't ibang stasyon natin sa tulong ng mga masisipag nating reporter. Samantala, eto, update pa rin tayo, ha? Balitang showbiz! Aba, kapwa nagwagi ang mga aktres na sina Pocuang at Ruby Ruiz bilang Best Actress in a leading role sa Cinemalaya Independent Film Festival 2026. Kinilala si Pocuang para sa kanyang pagganap bilang si Sylvia sa pelikulang Two Valid IDs, habang si Ruby naman ay pinarangalan para sa kanyang pagganap sa Status Rejected. Ayun. Pero kapwa, hindi ko napanood itong mga ano na ito, no? Itong mga films na ito. Independent films, okay? Oo, eh. Masyado tayo na, ano, na-indulge sa pagtatrabaho sa bahay. Oo, minsan wala na tayong panahong manood ng, ano, ha? Manood ng mga pelikula. Anyway, mga kabahagi, eto naman, lipat tayo sa gawin ng Mima Ropa. Andiyan po si kabahaging Lordy Navarro ng DZYM Mindoro. Ang ulat niya, may kinalaman sa DSWD Mima Ropa, patuloy pong naka-alerto sa pagtugon sa mga apektado ng habagat at baha sa ilang bahagi ng rehiyon. Lordy Navarro! Ibahagi mo na yan.
5: Magandang araw, kabahaging Ameta. Patuloy na pinatitibay ng DSWD Field Office at Mimaropa ang pagtukon sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng rehiyon. Batay sa Progress Report number 13 na inilabas nito lang 17 ng Agosto taong kasalukuyan, na sa 226 barangays, 33,392 pamilya o 155,400 29 individual ang naapektuhan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa kasalukuyan, 7 pamilya o 30 individual ang nasa 2 evacuation centers, habang 76 na pamilya o 251 individual ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kakilala. Naitala rin ang 28 wasak at 225 bahagyo na silang kabahayan. May natitira namang 174.6 milyong piso na pondo at kagamitan ang DSWD Mimaropa para sa disaster response, kabilang ang 2.6 milyong pisong quick response fund. Patuloy ang assessment ayon siya at pakipag-unahin sa mga lokal na pamayan para sa agad na pagbibigay ng tulong. Samantala, red warning ang Occidental Mindoro dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat, ayon sa heavy rainfall warning number 6 ng PAGASA na inilabas alas 8 ng umaga ngayon, 18 ng Agosto taong kasalukuyan. Orange warning naman ang ilang bahagi ng Palawan, habang yellow warning ang ilang bahagi ng Antique, Palawan at Iloilo dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa Sumampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. By the way, invite ko lang kayo mga kabahagi, yung mga nanonood sa atin via our social media platforms, ano, marami po 'yan, 'di ba? Hindi ko na iisa-isahin, ano. Mangyari po, no, i-share din po natin na itong mga napapanood natin sa pamagitan po ng mga social media platforms ng Radyo Pilipino at 1FM, because they were surely help mold yung pag-iisip po ng ating mga kabahagi because of the news, the updates, and even yung mga reports po, no, pati po yung mga ginagawa po nating discussion dito. Ayan, si kabahaging Tony Rock ng Texas saying, magandang Martes po sa inyong lahat dyan. Hello, kabahagi. Si kabahaging Nelson Galang din, magandang umaga po Kabahagi, okay po ang panahon ngayon dito sa Alaminos, Pangasinan. Nakasikat po ang haring araw. Wow! Ha, nakakatuwa naman dyan na may araw na. At sana huwag muna umulan. Good day po and God bless. Maraming salamat. Si Dennis Karunungan, magandang umaga po Miss Meth. God bless. Ingat po sa lahat. Maraming salamat po. Okay. Thank you. Ha, sige po, paramdam lang mga kabahagi. Lahat po ng mga gusto po magkomento. Lahat ng mga gusto magpa-shout out. At syempre, mga tanong. Diba? Bukas na bukas po ang mga yan dito po sa ating programa. Okay, eto, may isa pa tayong update, babala lang po, sensitibong balita ito. Naku, nangyari na namang school shooting. Ateneo de Zamboanga shooting po ito mga kabahagi. Ano? Nasawi ang 2 estudyante matapos ang pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School campus sa Barangay Tumaga, Zamboanga City ngayong araw na ito ng Martes, Agosto 18. Batay sa paunang ulat, isang grade 7 student umanong pumasok sa 2 classrooms at nagpaputok ng baril. Bandang alas 8:30 or alas 8:35 to be exact ng umaga. Inulat po na binaril umano ng estudyante ang sarili matapos ang insidente. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril at inaalam po ang mga detalye. Naku, ano to? Matindi sigurong galit nito, no? And even sa kanyang sarili. Kasi 'di ba, no? How can this person do such thing? No, batang-bata, grade 7. Ilang taon bali 'yun? Ha? Ilang taon bali yung grade 7 na 'yan? Kasi imagine niyo po, no? Ha? Pinagbabaril niya yung mga ano doon tapos siya rin nagbaril sa sarili niya. Ha? Nag-suicide. Around 13 years old. Naku, nakakalungkot naman. Ha? Nalulungkot ako, no, para sa mga gantong pangyayari. Anyway, si Lordy Navarro ng Mima Ropa, magbabalik mga kabahagi. Ang kanya namang ulat may kinalaman sa road dike sa barangay Alakaak. Nanganganib bumigay. Nako, yung LGU dyan, ha? Gising-gising. LGU Santa Cruz Occidental Mindoro nanawagan ng agarang aksyon. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
6: Magandang araw, kabahaging amet. Nananawagan si Vice Mayor Mark Villaluna Galciem ng LGU Santa Cruz sa mga kinaukulang ahensya at national government offices para sa agarang aksyon sa critical na kondisyon ng road dike sa barangay Alakaa. Ayon kay Galciem, tinatayang 6 metro na lamang ang natitirang bahagi ng road dike na nagsisilbing pangunahing depensa laban sa pagbahan river. Kapag tuloy ang nasira o bumigay ang naturang istruktura, posibleng umabot ang tubig sa mga mabababang bahagi ng Santa Cruz, lalo na sa panahon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Tinatayang nasa 1,000 hektarya ng rice land ang maaring maapektuhan sakaling magkaroon ng pagbaha na maaring magdulot ng malaking pinsala sa agrikultura at kabuhay ng mga magsasaka. Hinihiling ng LGU Santa Cruz, mga opisyal ng barangay at mga residente ang agarang atensyon at kaukulang intervention mula sa Department of Public Works and Highways, National Irrigation Administration at iba pang concerned national government agencies upang mapatatag ang road dike at maiwasan ang posibleng malawakang pagbaha. Patuloy ang panawagan para sa agarang pagdugo sa sitwasyon, lalo na sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat dahil sa mga panig naman to, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro, of course ng Mima Ropa or DZYM Mindoro. At ako pa yung magpapasalamat pala ng lubos, ano, kay Doktora Zarina Buensalida. Yesterday po, actually nakita niyo po yung post ko, nagutom na gutom ako. In-invite niyo po ako dun sa bahay nila para dumaan kasi doon nahahalos yung daan ng jeep na sinakyan ko. And pero po, sa akin pong pagpunta dun sa kanilang tahanan, nakasalubong ko naman yung aking better half. Sinundo na pala ako, kaya hindi na po ako nakadiretso sa kanilang tahanan. Pinaghanda po talaga ako ng pagkain. Thank you very much po. Maraming maraming salamat for the kind gesture. Doktora Sarina Buensalida. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Todo-todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
7: RBMP.
8: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
7: RPMG.
8: RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
7: RPMG.
9: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
7: Radio Pilipino.
8: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
2: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo. Batiin ko lang si kabahaging Norman La Vega. Ayan, bumabati sa atin ng hello. Magandang araw po. Thank you sa pagpaparamdam. Ha? And si Nanay Emery Daha pala nag-message din sa atin. Hello po, thank you for watching. Sabi niya, hi Met, sakitin si Angelo. Talaga, nako, palakas po kayo ng inyong immune system, ha. At mag-iingat po kayo lagi, ano, dyan po sa Malolos, Bulacan. Okay, so maya-maya po, we're trying to get in touch with the former congressman, Ace Barbers, ano, para ho pag-usapan ang tungkol dito sa sub judice rule, ha? Ano nga bang ibig sabihin nito, no? Ano ho ang bakit ho ba ito dapat ipatupad, no? Actually po, may sarili po akong research na ginawa regarding sub judice para sa mga hindi po nakakaalam, ano. But of course, mas maganda po, no, na si ang ating pong guest ang magpaliwanag dito. But while waiting for him, no, ang sinasabi po rito, pagka yung salitang sub judice, it is a Latin phrase meaning under a judge. Okay, so sa ilalim po ng isang hukom. Ha? Sa batas po, nangangahulugan ito na ang kaso or anumang may kinalaman, no, sa isang kaso ay kumbaga currently active, no, ibig sabihin gumugulong po ang pagdinig sa kasong ito or pending po ito sa husgado or being considered by a court that is not yet decided. Ibig sabihin hindi pa po na pagdidesisyonan ng korte ang kaso na yon. So ito po, no, merong tinatawag tayong sub judice rule, no. At ito yung aalamin natin, ha? Ano ba ang nakapaloob dito? Bakit pinapatupad ito? Pantay ba dapat? Or para kanino ipatutupad itong sub judice rule na ito, no? At mabuti po na makakasama po natin ay syempre ang mas maalam kaugnay po sa pagpapatupad ng mga batas, no? Ang makakasama natin ay House Impeachment Advisor, gayon din po ang tagapagsalita ng prosecution panel para po sa kaso ng ating dito po sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte, walang iba kundi si former Congressman Robert Ace Barbers. Magandang umaga po. Welcome po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Met Minion po of Radio Pilipino. Kabahagi.
10: Hello.
0: Yes, Kong.
10: Yes, magandang umaga, Met. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Yes. Ato, doon sa mga araw-araw pong sumusubaybay, halos-halos na araw-araw pong sumusubaybay dito po sa impeachment trial, laban po sa ating ikalawang pangulo, no? Eh nadidinig itong usapin kaugnay sa sub judice rule para po sa kaalaman ng ating mga na manunood at yung mga nakikinig sa atin, ano? Kung mangyari po bang ipaliwanag nyo, ano nga ba itong sub judice rule? Ano ho ang kahulugan talaga nito?
10: Okay, ito ay isang panuntunan, no, yung rules, no, dun sa ating rules of court. At itong sub judice ay ang mga rules na kung saan ay pinagbabawal ang parties o yung mga panig, both defense and
0: prosecution
10: na pag-usapan ang merito ng isang kaso sa labas ng korte.
0: No,
10: kasi bakit? Dahil para maiwasan ang pagbubuo ng opinion o pagbubuo o pag-iimpluwensya na maaaring maging desisyon ng hukom o yung senator judges kung impeachment ang ating pinag-uusapan. So
0: yes,
10: yan ang pinaka-simplest definition ng sub judice.
0: Okay, oo. So, linawin natin, ang pronunciation niya in English is judice, no? Subjudice, mm-hmm. Pero sa Tagalog, it's subjudice, di ba?
10: Mm-hmm.
0: No?
10: Yes.
0: Kung, okay. So, merely po, ang pinag, kumbaga, itong rule na ito ay pinatutupad sa isang kaso na, kumbaga, pending, patuloy pa hong dinidinig o di kaya ay nahimpil sa pagdinig, tama po ba? Yung
10: that
0: wala pang desisyon. Opo.
10: Habang dinidinig o tuloy-tuloy ang paglilitis, itong rule na ito na sub judice ay mag-a-apply.
0: Oo. Okay. So, para dun sa mga na kumbagay, lalong-lalo na yung mga gusto pong nagsasalita, marami po talagang mga nakikita natin even sa iba't ibang social media posts po, ano, kung marami nagsasalita kaugnay sa kaso na ito, sa impeachment trial na ito. Sino-sino ba, aside from dun sa mga nasa prosecution, aside dun sa mga nasa depensa, sino pa yung hindi po pwedeng magsalita? Ako ba na hindi included doon po sa pagdinig? Kumbaga parang observer lang tayo, mga publiko. Kasama rin po ba tayo dito sa rule na ito?
10: Hindi, no?
0: Hindi.
10: Hindi kasama, Met. No? Ang kasama lang dito ay yung mga parties na concerned. Ika nga, kung sa abogado, sa panig ng depensa, at sa panig ng prosecution, yung pong nag-enter of appearance doon sa korte. Yung merong entry of appearance doon sa paglilitis na yon. Yun lamang ang, yun ang limitado na magsalita tungkol sa merito ng kaso.
0: Ayun. May nagtanong po dito sa akin na kung how about yung pong tumayong witness? Ayan. Ano po?
10: Tumayong witness in sa panig ng prosecution?
0: Whether both?
10: Kasi siya naman ay pinapayagan magsalita tungkol sa kanyang nalalaman at base doon sa kanyang mga sagot sa pagtatanong ng either direct or cross-examination ng mga abogado doon sa loob ng korte.
0: Okay.
10: So, sila naman ay hindi naman sila covered ng ganito eh. Kasi hindi naman sila direct parties dito sa paglilitis na ito.
0: Okay, eto pa. Merong pang question si Ambet. Ayan, ha? Oo. Saklaw po ba nitong rule na ito ang pagsasalita, no? Ha? Kasi marami pong iba nagpapa-interview, di ba, no? Katulad itong ginagawa natin. How about yung mga post po? Ha? Yung kanila, kasi syempre, no? Pansin naman natin, halos lahat po ay nagpo-post na, no? Sa kanilang mga social media. How about dun po? Meron po bang kaukulang parusa para dun sa mga nagpo-post na yon? May kinalaman po dun sa kaso? Na syempre, well, no? Under po, no? Yung mga nasa depensa at prosecution.
10: Yung mga hindi naman party dito sa trial o dito sa paglilitis na ito ay pwede mag-post, no? Kahit ano ang kanilang gustong i-post, kahit ito ay personal na opinion nila o yung kanilang pagkakaintindi dito sa usapin ng trial na ito, pwede silang mag-post kasi hindi naman sila restricted o ika nga, hindi naman sila party, no? Pero yung pagpo-post naman ng mga abogado sa dalawang panig, pati na rin yung mga senator judges kasama dito, in fact kasama nga rin yung respondent dito eh, na covered sila nitong sinasabing sub judice rule. Mm. So hindi sila pwedeng mag-usap o mag-bigay ng pahayag tungkol sa merito ng kaso. Dahil nga, ang iniiwasan dito na makapag-influensya sila sa outcome paglilitis na ito.
0: Yes, okay. Doon naman po sa parusa, ayan, meron ba? Meron bang kaukulang? Ano yung kaukulang dapat ipataw doon sa isang nag-violate? Habing gano'n, meron pang isang nag-comment dito, ha? Maging ang mga... Ano daw po ha, mga judge ay nagko-komento ha. Ayun. Ha? Ano bang mga parusa laban sa kanila kung sakasakali po?
10: Pwede silang i-contempt ng korte, no? Ay yung contempt naman eh merong kaparusahan niya, no? Hindi lang ako sure, no? Met kung ano yung mga penalties na pwedeng i-impose, no, sa mga nag-violate itong sub judice rule. Pero as ang alam ko, pagkakaalam ko, eh pwede silang i-cite for contempt ng korte. At meron niyang kaakibat na penalty.
0: So, paano po ang proseso sa paghaharap, no, ng reklamo? Whether from the side of the defense or side of the prosecution. Paano to? Merong isang posibleng tumayo para po mag-raise ng kanyang reklamo or... merely pong ilalapit lang po ito sa, let's say, ito na, since pinag-uusapan po natin dito ay ang impeachment proceedings po ni VP. Ano po ito? Idudulog nila kagad sa impeachment court mismo kay presiding officer? Ganun po ba yun?
10: Oh, pwedeng ang presiding officer o ang impeachment court na ang makapag-observe at mag-impose ng kaukulang penalty, no, sa mga nag-violate dito sa sub judice rule.
0: Opo, opo.
10: No, halimbawa, merong isang senator judge na nakita na yung isang abogado sa prosecution ay nag-post ng isang quotation, no,
0: yeah,
10: doon sa kanyang Facebook page. At opo, sinabi niya doon, ay diniscuss niya doon ay yung merito ng ebidensyang ipinakita, no? Pwede siyang tawagin ang kanyang atensyon ng presiding officer at pwede rin namang patawan kaagad siya ng penalty,
0: yeah,
10: by virtue of the court, no, citing the person in contempt, no? So pwede 'yon.
0: Yes, okay. Merong isa, mga tanong pa rito. Naku, ang dami ha. Ayan, ha, nakita nila kayo kasi ang ating guest for today. Para sa inyo, sabing ganon, dapat bang walang pinipili sa pagpapatupad ng sub judice rule? Ayan.
10: Yes, oo. Dapat talaga walang pinipili kasi rules are rules, no?
0: Mm-hmm.
10: Hindi namang pwedeng yung rules mag-apply lang kay Pedro pero kay Juan, hindi. No?
0: Uh-huh.
10: So dapat fair.
0: Opo.
10: No, yan ang kaya nga hustisya, kaya nga korte, dahil it exemplifies or it represents justice, no?
0: Mm-mm.
10: And fairness.
0: Yes.
10: Eh kung mismo ang nag-i-implement ng justice at fairness ay may kinikilingan,
0: mm-mm,
10: eh merong mali doon, di ba?
0: Tama.
10: So kaya maliwanag na ito ay pantay-pantay.
0: Mm-hmm. Okay. So ito merong pang dami actually, ah, tuloy-tuloy po ang pagpasok ng mga question dito. Tanong ko lang po kung sakasakali, no, na kasi marami pong nagko-comment, ano, na maraming mga kumbaga impeachment judges natin, ano, na parang halatang-halata mo ang paggiling, no, sa isang grupo at nagsasalita, kumbaga parang sila na daw po yung nagiging abogado, ha, para dito sa isang grupo, no. Ano naman daw po ang pwedeng ikaso doon, ayan, or pwedeng ireklamo sa presiding officer?
10: Well, kami naman eh ang panawagan nga namin eh dapat yung mga membro ng impeachment court o itong mga senator judges lalo na ang presiding officer, ay should police their own ranks, no? Dapat binabantayan, pinapaalalahanan sila na merong rules na dapat sundin bilang isang hukom o bilang isang senator judge.
0: Opo.
10: Kaya maliwanag dapat 'yan sa lahat, no? Lalo na sa kanila, no? Dahil sila nga ang dapat nagpapatupad nito, eh. Pero kung sila mismo ang nagba-violate, aba, eh dapat may kaukulang penalty rin yan, no? Hindi naman ibig sabihin na kung ikaw ay senator judge, eh hindi ka na pwedeng pata i-contempt, no? Na, o i-cite for contempt ng korte.
0: Yes.
10: Dahil nga merong nakitang paglabag mo, eh dapat merong pananagutan yan.
0: Oo. Kung hindi ho ito pinansin, ayan, ng presiding officer, medyo malakas-lakas si ano eh. Siyempre, magkakaano sila eh. Ha? Oo. Sino man ba ay pwedeng magharap ng complaint? Even public? Ha? A concerned citizen? Ganon?
10: Kung alimbawa, ang ating example ay yung pinost ni Senator Judge Pia Cayetano, no?
0: Oh, yung ganyan. Opo.
10: Na wala pa namang aksyon na ginagawa ang ating presiding officer o ang impeachment court tungkol doon sa klarong-klarong violation na nangyari.
0: Oo.
10: Eh merong grupo, no, na sa labas ng korte, ito yung sinasabing women's group na nag-file ng ethics complaint sa Senado, no? Nang sa ganun, paalalahanan at sabihan, no, ang membro ng korte na umayos kayo dyan. Hindi pwedeng kayo dyan.
0: Pero ano? Pero kung ito ay bagay na diringgin na ng Senate Ethics Committee, no? Hindi na, yes. Bukod na ito, kumbaga doon na po yun sa ibang komite na humahawak po doon sa ganitong aspeto.
10: Correct, kasi nga wala pang aksyon tungkol dyan ang ating presiding officer o ang ating impeachment court.
0: Yan, so, oo. Nako, at least naging malinaw sa mga kabahagi natin, ano? O, yung mga sumasawsaw ng mga concerned citizen, okay lang kasi wala namang kayong kinalaman doon sa kaso. But then, di ba, kailangan po yung maging maingat pa rin po tayo. Baka nakakapanirang puri na tayo, di ba, Noko?
10: Tama ka dyan, Matt, no? Kasi nga, ito nga dahil na-invento itong social media, aba, dumami na ang journalist, dumami na ang political analyst, dumami na ang magagaling at matalino.
0: Tama po.
10: Social media, no?
0: Yes.
10: At hindi naman pinagbabawal sila ay magpahayag ng kanilang opinion, pero sana po maging matalino at maging maingat, no? Sa pagbibigay ng mga pahayag, dahil hindi natin alam, baka tayo po ay nakakasagasa o sakit ng damdamin ng iba, no?
0: Tama
10: po. Mga dapat iniingatan natin dahil tayo mga Pilipino mapagmahal, eh.
0: Yes.
10: Hindi naman tayo
0: mapag-away talaga.
10: Hindi naman tayo mga balasubas, eh. Nagtataka nga ako, bakit biglang ngayon nagmumura na ang mga tao, nagagalit na, nakikipag-away sa social media, gumagamit ng fake na pangalan, tapos magpapakalat ng fake news.
0: Ayun.
10: Aba, kung matapang sila, eh, di dapat maglagay sila ng sarili nila.
0: Pakilala sila.
10: Pangalan. Pati address nila, di ba? Na magkaalaman kung hanggang saan ba yung tapang.
0: Tama po kayo dyan, eh. Talo pa nga kaming nasa mainstream media, eh, Kong, eh, ha?
10: Okay. Correct, no? Mas marami na kayong kakumpetensya ngayon.
0: Tama po. Ayan, Kong, naku, maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo po, ano, mga paglilinaw at syempre pangaral para sa mga kabahagi natin, ano, na active sa social media. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayo.
10: Maraming salamat, Matt, at mabuhay at more power.
0: Okay, so yan po, nakasama natin former Congressman is Barbers. Naku, napakabait po niya nung time po ng kanyang panunungkulan, ano? Ha? Marami din po na ibigay na tulong, ano, para sa mga kabahagi natin. Samantala, naku, magpo-pause ng time for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
11: Serbisyo todo-todo. isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
12: Sasahim papawid na
13: Professor On Air.
14: Professor On Air.
11: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
12: Professor On Air.
14: Professor On Air.
11: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
12: Professor On Air.
14: Professor On Air.
11: Kasama si Professor Willie Perez.
12: Professor Willie Perez.
11: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
15: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
16: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
17: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo. Si Norman La Vega may message po sa atin. Nakikinig daw siya ngayon, hindi ko lang ho alam kung taga saan siya. Sabi niya rito may tanong po ang tatay ko tungkol sa SSS niya, kung paano po makukuha ang SSS niya kasi di niya po nakukuha ang kanyang pension. Sige po, ha? Norman La Vega, I'd like to know the details ano para po makipag-coordinate po ako no sa SSS. Okay? Samantala, meron tayong special importanteng anunsyo, mga kabahagi, ano? At the same time, I would like to say condolences sa pamilya Garcia, no? Si Amang Rufino Garcia po ng Baliwag, Bulacan ay sumakabilang buhay po ano nito lamang pong linggo ng gabi at ang kanya pong mga pamilya ay nananawagan sa mga mga kaibigan at iba pa mga kamag-anakan po no ha, na sa ngayon po hindi pa ho binibigay kung yung petsa po no ng libing ha, pero po dun sa mga gusto pong mag-pay respect ano dito po kay Amang Rufino Garcia, siya po ay father ni Ate Janet Remo no. Mangyari po na makipag-ugnayan po sa pamilya Remo, gayon din po sa pamilya Garcia ng Baliwag, Bulacan, para po sa iba pang detalye kaugnay po sa sa libing ni Amang Rufino Garcia. Okay? At nako, hindi pala natin nabanggit ano, kabahaging Vincent, yung mga nagse-celebrate pa ng birthday. At gayon din si Charlie Tadiake, ito nanunood sa atin ito lagi sa Iloilo, Tubungan, Iloilo no. Siya po ay nananawagan din sa mga kaibigan at kamag-anak ano, siya po kasi ay isa sa ilalim sa kidney transplant at nangangailangan po siya ng tulong pinansyal at dasal no. So sa mga nais po ipaabot sa mga kamag-anakan at kaibigan ang lagay po ni Charlie Tadiake na kailangan po ng kidney transplant. Samantala mga kabahagi, si Jade Mahero, may hatid na balita. Mga IPs or indigenous people sa Las Nieves, Agusan del Norte, binigyan pansin ang pamahalang panlalawigan ng Agusan del Norte upang mailapit ang serbisyo. Jade Mahero, ibahagi mo na yan.
18: Mamet, pinangunahan ni Agusan del Norte, Angel Amante, ang pagbisita sa Sitio Milaw-Ilaw, Barangay Lawan-Lawan, Las Nieves, Agusan del Norte upang personal na mangumusta ang gobernador at maisakalamuha ang mga indigenous people sa naturang lugar. Bahagi ng nasabing pagbisita ang pagkipagkita sa mga katutubong komunidad upang pakinggan ang kanilang kalagayan, pangangailangan at mga alalahanin bilang bahagi ng patuloy na pag-aruga ng pamalaang panlalawigan sa mga agusanon. Sa pamamagitan ng pagbisita ito ay pinakita ni Governor Amante ang kanyang pagbibigay halaga sa mga indigenous people at pagsisikap na mailapit ang serbisyo ng gobyerno o gobyerno sa mga komunidad kabilang na mga lugar na malayo sa sentro ng bayan. Manaon na nanatiling binigyang diin ng pamunuan ng lalawigan ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat komunidad bilang pagpapalakas sa serbisyo publiko at pagtutok sa kapakanan ng lahat ng taga-agusan. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M.I.F. Nagigay sa Spring 1 FM Sirigaw, saan mong panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
19: Serbisyo todo todo.
0: Okay, batiin pa natin iba pa mga viewers natin. Nandiyan si Booker Panotes, Alan Ignacio, Helen Messina, Ma'am Rufina Rotoni, gayon din kay meron pa. Ayun, si Mami Josie kanina ko pang binati yan. Hello po sa inyo. At again ha, sa yung nagtanong kanina na late daw siya, sino daw yung namatay? Ayun ha. Si Amang Rufino Garcia po ng Baliwag, Bulacan. Ayun, ha? Taga Bulacan din kasi nagtatanong sa atin, ha? So, again, sa pamilya Garcia po, condolence po, ha? From Minyon and Sanding family. At ang labi po ni tatay or ni Amang Rufino Garcia ay nakaburol po ano ang wake ay nandiyan po sa Baliwag, Bulacan. Mangyari pong makipag-coordinate sa pamilya Garcia at pamilya Remo no ng Baliwag, Bulacan. Okay, and napakabilis ng oras na para tayo po yung magpasalamat mga kabahagi. Unang-una na sa mga nasa likod po ng production, of course, Miss Ango, ha, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Miquel. Gayun din sa ating co-pilot, nandyan si kabahaging Vincent Daraga, at Engineer Dave, ang ating social media manager, Joel Hoya. Ayan, si Sir Joel. Bagong kabahagi natin yan. At syempre, mga trainees natin, Cairo Bordeos, Jemina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, Kenshin Manriza from UCC, and Casey De Los Santos, Ombilin Villarosa, Jericho Zambrano, Hans Carl Texon, Vincent Durog. Ay, teka muna, bakit nasama si Vincent dyan? Ayun, mga trainees natin yan from UDM Manila. Ayan, maraming salamat ha. Uy, bakit pumasok mga yan? Ha? Walang pasok ang mga estudyante, 'di ba? Maaga na nag-anunsyo, lalong-lalo na ang mga taga-Caloocan, no? Ayan. So yung mga mamis ng Kalsay, mukhang naglalakwatsa na. Ayun, si Mami Elaine at saka si Mami Josie. Ay, sige. So mga kabahagi, maraming salamat sa pagtunghay muli dito sa ating programa, no? Again, hindi na natin nasabi. Vincent, you may birthday! Oo. Teka, tangayin lang natin saglit lang ng konti. Ha? Happy birthday! Heidi Adlao Liga!
20: Happy birthday!
0: Ino Melgar Perez!
20: Happy birthday!
0: Rodel Ojamar!
20: Happy birthday!
0: Happy birthday! May the Father bless you always! Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
19: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
21: Number one.

0: Jesus Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
2: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nagpo-coffee ng

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, BMEC. This song is brought to you by Be the best, be galing, BMEC.
2: This song is brought to you by Liveride Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.

0: FM.
1: Number 1.
2: Time check, 12:30.
3: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
16: This song is brought to you by
17: Optin Lutein Capsule.
16: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
17: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
18: You're only one.
19: You're only one FM.
20: One love, yeah.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by
4: Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Tagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Plemex Forte Syrup and Capsule.
3: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's to dance.
12: Your wish is my command.

only.

0: namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liver Aid Pro.
6: May Silymarin. May multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
0: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
14: You're only 1FM.
15: 96.1. 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Tuhod. Siko. Baywa.
14: Aray!
13: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: We are one people. We are one nation.
16: You're only one of them.
17: One lang yan.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta

0: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilang mo nga ako niya, baka sakali ako ilalakad pa.
1: Oo.
0: Abay, nung naka-apat na kauno ako, ay nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: So, being sponsored by M. Lulier.
4: You're so sexy.
5: Are you talking to me?

0: Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
8: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
9: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.

0: FM.
1: It's 2:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: What?

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
5: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
14: 1 FM Kabalin.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.

0: Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rise Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
3: Mahalagang paalala,
2: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 96.1. So, being sponsored by M. Lulier.
8: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: 6.1.
1: 1 lang yan.

0: Hula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 96.1 FM.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!

0: 96.1.
1: Kabalin! Tanya,

0: Bundilief is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: This is your only one FM.
4: 96.1.
3: Kabalen.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW's Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Tigilan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin na?
9: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liveraid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: One FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!